Isho ka kuleti. Having so much amisho kuleti. Anzi kana kudanga mvura. Yaibudikira pamangenje apo. Gire. Jova. Mukoma JB. I could say. Esquatini, naiga. Muri pa squatini mukoma JB.

kushisa ngoba ngihamba nefeli emnyama. Nako besifazane ngiyabamba ngiyaheka kodwa imbewu yawo. Inkinga nina nisuke nijaha amafa kanti amafa akwazi ukufa nina ningakafi. Ifa liyafana nentibane ngoba lihamba ngendlela elezangayo ukuza kalula kuhamba kalula. Into ongayisebenzelanga kakusiyona yakhe yomuntu kanti into yomuntu umhluzi wempisi.

Hayi ke ukuthwasa ke kubuya ke ngendlela eziningi mangabe sifanele uhambe uye ekuthwaseni ke laphana kwabanye ke kufika ngephupho vele kuthiwa kufanele ukuthi kufike ngephupho ubonise ukuthi hayi kufanele ukuthi uye endaweni enje uyothwasa khona kanti vele kuthiwa naye ke lo usiyazi kumbe ngithi ugobela kumbe ngithi inyanga ke lo ozokuthwasisa ke naye ke vele usuke sekubonile ke maphusheni ukuthi hayi kukhona umuntu okanje ozofika ozothwasa khona lapha kuthiwa kufanele ukuthi kube njalo hayi ukuthi nje ningumakhumalo nginje sengivela ngizibona ke ngisukuma ke laphana sengithi hayi kuthwasa nje ngiyothwasa ngivele nje ngithwala imishaqana yami kumbe ngipakishe iy'mpahla zami ke laphana imithwalo yami ke laphana koplastic kumbe esakeni sengithi hayi mina ngiya endaweni ekanje ngiyothwasa hhayi-ke kuthiwa kufanele ukuthi uboniswe ke emaphutshini.

Angithanda ukuxolisa-ke ngey'ngoma-ke ey'hlukileyo ngithathe umajozi esisanibonani kube ngabe kuthiwa ngilibingelele kudala kungasenani-ke nina elifikayo ngithi sanibonani.